tu kusti kulai kang maha suci, sesambahan kulai kang sejati. Kulong aturakan sembah setoyo kalapatan kulon.